0: B-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech ipahibaw sa Estados Unidos gagi tapos na niini. Ang naval blockade batok sa Iran human ang duha ka nasod may pirma na sa bugkasabutan gagi sa gitumong gani sa pagtapos sa tensyon diha sa Middle East. Ug matod sa US Central Command, ilang gitangtang ang blockade subay kanis direktiba ni US President Donald Trump. Ingon resulta, ang Strait of Hormuz usa ka hinungdanong ruta agianan kini sa mga barko nagdaglana ubang nga mga butang nabuksan asab. Nasayran nga ang kasabutan naglakip sa hinanaling nga paghunong sa mga operasyong militar sa Estados Unidos o kung ang Iran mutuman sa mga kasabutan kini nga mga kondisyon naglakip sa pagsirado sa Iran sa ilahang nga stockpile sa enriched uranium paghunong usab sa mga pundo alang sa mga alyadong grupo sa maong rehiyon. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and M Balita sa paugnat sa kusog.
2: Nakasud na si Pinay Tennis Star Alex Iyala sa quarterfinals sa Berlin Open. Kinihuman niyang gipildi ang world number 2 nga si Elina Rybakina. Kahinom naman nga kinina ang ikaduhang higayon nga gipildi ni Iyala ang world number 2 player sa natad sa tennis. Sa balitang artista, nalakip ang mga panga nila ni Ann Curtis, Ding Dong Dantes o Joshua Garcia sa mga nominado alang sa Outstanding Asian Star Award sa ika-21 nga edisyon sa Seoul International Drama Awards. Mahitabo ang awarding ceremony karong Oktobre 8 ning tuiga. Ang maong award-giving body nagpasidungog sa mga artista gikan sa Korea, China, Japan, Singapore, Thailand o Pilipinas. Samtang doon na tayo masulubon nga pahibaw. Ipahibaw ang tanang igala o pariente ni John Anthony Gulciano kinsa namatay sa edad nga 35 anyos. Iyang haya anakaroon silang Pinoyanan diha sa Dampas, ang Lubong. Ipahibaw lang unya, gihangyo ang tanan sa palito o pipila ka mga pulong sa pag-ampo alang sa kalag sa namatay nga si John Anthony Gulciano. Ang nagpasibya, mawayang asawa, si Am-Am Descaliar.
1: Bungti isa peso, itandis dolyaro, mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
2: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 70 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
1: Inyo na bati, balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Agig panapo sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
2: Bulahan ka nga mituo, nga matuman ngayon ang mensahe sa Ginoo alang kanimo.
1: Mokanto ang nagbagang balita karumbutan kayo na bati pagunadin hindi sa numero ng stasyon sa Bohol gasaligan sa mga Bulanon DYRD o sa ganon sabi ni Sir Rachel James o kang kagawa Jerry kahit sa ito ang atseko duri mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas and Friend Mo Forever
2: o ginisigli Orgolyo ang Friend Mo Forever
1: labing labas o kompletong balita din sa DYRD may buntag balita.

0: Hey shoppers, get ready for the back to school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets for our instant win activity. Visit our raffle computer station, enter your details and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8 where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the Back to School Gadget Giveaway Promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Abot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
0: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boon, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
8: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
9: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak Mari, no?
9: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
8: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
8: Interesado ko makuha sa mag share, Mari.
9: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakig salamat sa imong informasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventura.
11: Adriano Saradol sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o vitreous o ionic test.
10: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
4: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
12: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking and syempre, ang MX3, tunay, natural at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday.

The new Kiss FM 102.3, 34 minutes after 8 o'clock in the morning. That's another requested song back there. Firehouse would hear for you. Kamusta mga ka-Kiss? Where you at? Hey, we get to hear some shout-outs going out to Concon, Lopena. Also like to say hello to Nanay Timmy A. Yeah, sa may Poblasyon, Maribohok. Ato sa mga ka-Kiss, nga namino nato diha sa may Kogon Market. Kusugeng Kiss FM diha ba? Kamusta itong mga naninda diha sa may Isdaan, sa Karnihan, sa Lamasan, sa Buwaran? Tanan sa mga nangumpra og naninda din ha. Diha sa may Central Public Market. Our friends at Justicore Market 1 and 2. Tanan mga ka-Kiss, nga namino sa nato deskuhan diha sa may... Alright, diha sa may Dagohoy Market. And ato sa mga kuan, ato mga ka-Kiss nga namino diha sa may 360 Pharmacy. Tanan mga namino sa nato diha sa may Alturas Medicine Plus Pharmacy. And then also our friends nga naka-tune in sa Kiss FM diha sa... Okay, sa Kalape Butika ng Bayan. Tanan mga staff sa nila din ha. Maayong pagpaminaw sa Kiss FM 102.3 Bohol. 35 after 8 o'clock in the morning is our time. Ay kalimot ay karong gabi. It's Bohol Guitar Festival 5, third batch. That's my Hideout Food Park. Admission is free. Brought to you by Sea Urchin Productions, Rapcon TV, the official media partner, Kiss FM 102.3 Bohol. Want to go on air? Call us up 0953-943-7414 and 0938-809-2808. Pag naka-Viber ka naman, pwede sa Viber 0952-624-8804. Whatever song you have in mind, slow rock, rock, pop, unsa pa ba? Local, international, doesn't matter. As long as it's playable, as long as we have it, we'll play it. This is Kiss All Day Request.

0: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Kung ganahan mo mo on air mga kakiss, pwede gid mo manawag sa itong Viber 0952-624-8804. Pwede sa itong Kiss FM hotline 0953-943-7414 or 0938-809-2808. And we have another caller on the line. Kiss All Day Request. Hello.
1: Hello.
0: All right. So, taka ha. What's your name?
1: Good morning.
0: Si Nanay Vicky day ni. All right. So, Nay, kamusta, Nay? Okay, taka ha. Okay, maragkuhan kayo. Okay. Naman ka sa kuwana? Sige. Asa ka to ka? Dapit na nawag, Nay? Teka. Murag hinayi gamay mong radyo, Nay, kay murag natay feedback. Oh, hinayi lang gamay mong radyo, Nay, para dita mo feedback. Oh. Alright. So, unsa may mong request, Nanay Vicky? Ah, musayaw pa ka, Nay? Dancing Queen?
1: Oh, kaya mo yung favorite na kanta sa ABBA.
0: Ah, okay. Kuhan yun ka, no? Ano mga panahon na sa ABBA? Mga 1970s. Alright, Nay. Nakagusto i-shout out din, ha? Imo mga apo, imo mga anak?
1: Oh, shout out ko sa mga anak na Mularga, Ugma, Parung sa Tubo.
0: Ah, okay. And then, unsa may paborito ni mong stasyonan sa radyo diha sa may Songon Loon?
1: Of course.
0: Alright. Thank you so much, Nanay Vicky. And stay healthy always, Nay. Okay?
1: Okay. Thank you.
0: Bye.
2: What matters to Mayor Jim?

0: Stay tuned.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atuang health tips karon bahin sa pagkaong lentils. Importante masabtan nato og mahibaluan unsa ka importante ang pagkaon og lentils. Available ni karon sa mga supermarket. Kugihan nato ning palit mga pinanga tungod kay para daghan ang mamaligya ani. Unya daghan pod mobaligya ni nga mobarato na pod kay basta daghan na consumers, daghan naman pong competitors. So kung daghan na kompetensya, medyo mabarato na gyud na siya. Unsa ka importante ang pagkaon og lentils? No, labi na katong gusto nga energized kaayo morning. Dugay gutomon, kalmado kang utok. Mo na yung benefits sa lentils. Dugay kakapoyon, kalmadong utok. Daghan ni siya klase-klase ng mga lentils. Na brown. Ang brown nga color, mao ni siya ang most widely nga ginakaon. No? Napoy green, ay yellow and red, ay black lentils. So, sagad ang ginakaon din ni pang sudan, brown o gining black. Daghan kang ganahan ani. Ang the rest, ginahimo po ito nilag mga burger, ginahimo nilag mga salad. Mao ni siya ang imuhang nindot nga sudan. Anon. Instead nga, mukaon kagkarni, kagididaan namang kagkarni, pinangka, bawalan namang kagkarni, tungod kay tagas na imong BP, taas na imong sugar, unya na kay problema sa kasing-kasing, na problema sa imuhang kaugatan, unsa ang atong isubstitute nga healthy, unya lami pud siya. Namang goy, mibiyag karni, unya ang gipuli, magic meat, gluten, oh, ang gluten, tungod kay well-processed na siya kaayo, pagkaon ni Moana, mukreate siya og autoimmune response, ibig sabihin ang imuhang digestive system magka-problema kumukaong kag-gluten. Okay? Ang problema po sa magic meat, kung tunaan ni mo ang iyahang pagka-process, indigestible na po siya. Although gikan siya sa soya, unya ang iyahang gihimong binder nga para mahimo siyang murag karne ang texture. Gikan man po sa guso nga karajinan. Pasabot ang guso, giprocess pag-ayo nga to the point ang iyang heat level na convert ang guso into indigestible form. Dili na siya kaayo ma-digest. So, ang mahitabo, mo create gihapon siya og autoimmune problem sa imong digestive. Hinumduman na to, nga pag once ang imong digestive ang magka-problema, musunod dayon ang indigestion. Pag long term ang iyahang lifestyle, mo create na dayon siya og problema later on. No? Hypertension, diabetes, maglisod na makagtulog, mga problema na pugka sa malnourishment, arthritis, and so forth. Mauna nga, mangita tag-high protein nga dili siya refined, dili pod chemicalized, og well digestible. Ibig sabihin nga ma-digest pag-ayo sa imong system unya grabe ang iyang sustansya. Ang lentils taas kina siya og mga sustansya gikan sa fiber, vitamins, minerals og mga antioxidant. Ang lentils taas puno siya og folic acid aside sa iyang fiber nga pagmukaon kaniini as imong sudan pares nimo especially sa brown rice pinangga ha? Mas gwapo ang brown rice si pares ani para mahimong complete protein og mas mahimong kusgan ka. Taas puno siya og folic acid nga wala ni siya sa karne. Ang folic acid, makatabang na siya sa paghimo sa red blood cells. Nga, ang red blood cells, mauna siya ang nag-carry sa tong oxygen paingon sa tibok lawas. Kung wala kay mahimo kaayo nga red blood cells insakto, ma-develop ang anemia. So, pag naakay anemia, mulid na siya sa pagkakapoy sa lawas, mulid na siya medyo loose parun ka. So, sa mga naay folate deficiency, pwede ka magkaon og lentils, no? L-E-N-T-I ILS lentils. Labi na sa mga buntis, nindot king lentils, labi na sa mga gusto gyud nga magiging kalmado ang utok, ang unya dili ka dali gutomon, dili maghapbos imong tiyan, unya dili ka dali kapuyon. Ang folic acid nindot pud na siya kay for depression. So sa to pa sa mga tao nga naay depression, magkaon mo og lentils. Available na sa mga supermarket at tumo sa grocery store. Pangita ang lentils mga binangga. Okay? Ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus herbal capsule aron dayo ta arthritis diabetes, layo ta sa mga cardiovascular problem, no? Pagka high blood, pagka anemia, paghuot sa dughan, labi na atakis kasing-kasings, kagabhion, or sayos kabuntagon, sagad ipang atakis sa kabuntagon. Tungod kay kulag sustansya ang ilang ginapangaon kadadlaw. Mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga ma-hinay-hinay kawalay imong hagop, lami imong tulog, layo ka sa mga pag-atakis kasing-kasing. Humanog kaon, humag panihapon, inom o risaw duha, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga layo sa atakis kasing-kasing mapinaga. Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
0: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

This is the new KISS FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 9:26. A song from NSYNC, I Want You Back. Well, speaking about I Want You Back, please, FB, I want you badly. Oh, hi, gabi kayo ang mga challenges ay ningimeta, oy. Oo. Sama texting me, yun nga. Anong dili ko ma-message sa FB? Asa naman ka, DJ Hailey? It's hard to make the things I did. Saan naman? A lesson I learned to... Si Meta kay nag-inistricto. Anyway, wala man po tayong ibuhat nga flag. Pang-flag lang good sa toang FB. Wala lang. Nag-random lang good siya. And until now, my Facebook account still disabled. And then... I'm going crazy. Still disabled, and then under review pa ni Meta. Please, Lolo Mets, you're all I ever wanted. My Facebook, I want it back. I need it. I need it so badly. Unsaon naman, no? Kaya naman ato ang mga pangkabuhayan showcase. Sa tanan mga naka-relate, boy, sa mga na-disabled. Grabe, kanabit ang intense ang feeling, ang pressure sa mga schedules. And then, gadangan kag challenges ni Meta nga ma-disable yung Facebook. Nga na dito yung mga contacts, mga schedules, mga FB page, naka-link. Mana, guys, no? Pangangimuan lang ganing pangkabuhayan, nagsalig lang ta sa Facebook. Itong mga hosting gigs. Mayo na lang po, guys. Natong mga contact persons. Sige na lang, please, Meta. I know. You're a friend of mine.

0: Philippine Standard Time. It's 9:48, mga Jumegos and Jumegas. It's Kiss All Day Request. Saying nothing but sure request a song. So we have a caller on the line, Kiss FM. Hello.
1: Hello.
0: Hi, what's your name?
1: Chiclets.
0: Chiclets. Chiclets. Silingan. Ah, sa dapit nga silingan. Ano mo, magkatawa d'yo kung na yung tawag silingan. Okay. Kay magkamuritsing rabagyo ko sa balay. Pero paminawon sa radyo lami. Kaayo. Anyway, unsay di ay name sa ako ang silingan?
1: Chiclets.
0: Ah, chiclets yun di ay. Sige, silingan. Oh, i-greet natin yung mga friends diha, ang mga silingan na to diha, dapita. Go, go, go.
1: Ugret de ko sa mga silingan di rila si Dennis Tumaoy.
0: Oo, oh, familiar yun. Silingan yun di ay
1: ta. Dennis Tumaoy with dry. Dikit tak, boy, kung kano na yun, mali chi, oy. Sakay ka.
0: Sakay-sakay ka. Oo. ako kay makakatawag yung ko kaya nabitong makakuan ko sa kong purma na sa balay magkamuritsing maghatod mga bata pangitaon kaya nga na magyanan no? Okay, sa pa imong i-greet go go go
1: mag-greet like ko sa mong ang barkada diha sa Katayo Mandawi na ni Junior Pahit ni Charlie ni mga anak ni Ay ang ex na una.
0: Mm-mm. Kinsa pa? Uy, kinsa yung mong ex? Chika da yun. Ihung-hung na kay kita rin makahibaw man. Ihung-hung na.
1: Secret. Ah. Makagagaw niya.
0: Unsa day ni? Unsa single pa ka or married na? Unsa mo na?
1: Gukdo nagbalaod.
0: Gukdo no nagbalaod. Kulbaan mang yun ta. Mura og sa maniha kasi matingala lang tag na si DJ diha moabot na sa ato ang tahimik drive store. Oh. Sa gigok doon nung balaod.
1: Kwan po dito si Bob.
0: Si Bob
1: Gilliana. Ano sa iba po dahil sa pita kuan ang dalikyat si James Gips Bicol ike ipo o ni nanay o ni Mike Soon dala sila si Minil.
0: O, oh, kanang dalikyat nga na dool sa, kung ano?
1: Katarman.
0: O, oh, Katarman. Okay, go, go, go.
1: Ano, di ko tiglaagan.
0: O.
1: Oh. O, garing kuan. O, kanang kaubanan ko sa palay. O, kanang...
0: Bitaw, sige ka-greet, bitaw. O, kanang bitaw, naslayo, nakas-Katarman, naasungkulan. Oh. Pero, wag ka-greet sa imong mga, dihas imong panimalay.
1: Di ko, ganang magawas, di kay kabaw na ka.
0: Oh, kay gugdunon ka o kuhan.
1: Magawas pa lang ko na kayo mga bisita.
0: Amin ako di ka magawas kay gugdunon niya kas balaod.
1: Sekreto ng pagawas-gawas di Jerry. Tago-tago. Pag-uod oh, ta.
0: Grabe yung kakakuan. Grabe yung kabitaw ka secret ka yung nga kuhan kay. Yeah, ang gawas ko sa kuhang cellphone kay private number. O, oh, nga na ka private sa life. Parang yun ang gatago sige dahil siguro yung kasbalaod.
1: Ayan, matut na. Kikuklonan man ta.
0: Oh, sige na lang. Ato na lang nang ikuan ng imang pagka-mysterious. Oh, oh. Mysterious kaayo nga pagkatawo. Nga mubuta ra og ding uwan. Sige, oy. Ano na, nahurot na hinuon. Asa naman to? Nasaan ka na, mysterious girl? Ay. Oh, dara, go, go, go.
1: Na putol DJ sa bukas di scatter sa pasama ko cellphone.
0: Tanawa lagi ng scatter lagi.
1: Oh, kaya duwalo ko scatter DJ nga oh. Namina ko sounds.
0: Uy, grabe inyo. Kayo kakakuan di ano. Ano ing labi anak, no. Oh, ing anak kakakuan, ing anak ka.
1: Labi no.
0: Multitasking.
1: Labi na unya gabi DJ, labi kay sounds santo pagkao kuma. Oy, tolo ko scatter dinot kay sounds. Sino bitaw?
0: Grabe ang scatter. Uy, kanang dili magpalabya ng scatter ha kay padaugon ra ba ka ana una.
1: Oh, yan ako na. Yan ako na di chamber ako pupukman na ida okay kitse.
0: Oh, oh, sige sige. Ana ra man gud na. Basta di lang palabi na lang kay na lang kay budget for that scatter and then ay lang og magamit na gali na. Oh, ayun lang sunod na pod. Oh, pila na may na-cash in mo diha sa scatter?
1: Pildi ko.
0: Oh, pildi na gaya. Tanawa
1: na. Naalaog kita ko gabi, DJ.
0: Ay! Oh, giveaway are good po doon mong daog.
1: Itabangan pa ngayon.
0: Sige. sige, oy, para mas lami imo ang pagtuplok diha sa scatter, mai. Kuya, ginibita ang scatter, no? Kay tinag, pwede ni mo makakuan. Mm. Pwede ka makabet og piso.
1: Okay, cancel ang scatter, no? Kay, murag mauna ron. Dami na, mong ukunin nyo. Dami na, mong ukunin mo.
0: Ning tawag ba yun ka? O, oh, imo sa iyo, okay, pahuwa sa
1: scatter. Okay,
0: tagalik ka nung ganiha. Oo, hapit na rin ako malit. Ito, pag-gikan ako. Alagay, sige. O sa may request and song ni mo?
1: Kinsa pa? Song ni Jumel Crisal din. Nasa Dampas karon.
0: Ay, murag lami. Lagi kayo rin pagkabasa mo. Sa rin mong... Dili na yung crush?
1: Secret.
0: Secret.
1: Kumusta, nakajo? 1 month lang takapin mo makita.
0: Okay. Busy mo kang scatter. Good.
1: Dili siya. Sadaan.
0: Oh, balika ko no daw tong insa panganto shout out imo katong imong friend nga sa Dampas.
1: Jumel Crisalde.
0: Jumel Crisalde.
1: Oh,
0: oh grabe.
1: Sa Porek Tres. Kumusta na ka, Jo?
0: Pero huwag na, lagi pagkagilok, lagi kayo rin pagkabasaha, lagi ba? Murag lahi pagkagilok, lahi kayong pagkagrita kay na, ay, patawaban, pagilok-gilok. Agoy! Agoy. Sige, oy, na, wala na lain? Basig na pa'y mahiubos ni mo di, ha? Ngawa na mo nag-greet?
1: Wala na, di-check. Anong, request lang ko, ginali, wala.
0: Ala, murag, maugid siguro ni kagibali, wala, gizay siguro kasi mo ang crush.
1: Hindi, saan mo gode, Chepon, iso po ako'y bugokon.
0: Uy, maudyan, maudyan.
1: Ah, mahalak, friend.
0: Abi palang hard, isi girl rata, dapat pa hard to get, uy. O, ana, Jud, mahalag, ibaliwala, ibaliwala on po ka na ako, ah. Para kinsa, Dainy, para,
1: para ni Jumel.
0: Oh, Jumel.
1: Jumel Crisalde.
0: Kaya pala, kanina bitang nakasa, bisag kita ang sadaan. Kinalang kita pa hard to get, no?
1: Ito.
0: Kunya, abi pa lang, kuan lang, pagkukud-gukud, ya, punta pa, di ta, pero ganahan na ito. Okay, hala Jumel, I hope naminaw ka karon. Diha sa Purok Tres, diha sa Dampas. Oh, asa ka anak, ikumpleto yun. What is your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss All Day Request.
0: What's your song again?
1: Binaliwala.

This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 9:58. Okay, it's requested songs. Ito ang mysterious nga silingan, binaliwala. Pero ako lang ning ilisa na nga song, no? Pero maurog yung gihapon kay kabantay ko. Murag na yung manok, sige, tuktugaok. On mao na yun yung official. Karoon pa ko kabantay, pasensya. Nga na yun ang live, yun. Kani wala na yung mutuktugaok nga manok, ani. Ay, para dainin ni Jumel, diha sa Purok Tres, diha sa Dampas. Kasama man, ang na-play na ako ganina, ngayon mo rin na, dito yung pakapintok, nagtuktugaok og manok. Binaliwala! By Michael Libranda, right here on the new Kiss FM 102.3.

0: Ala, ka-nice.
1: Wow, nice.
0: Ka-nice ba? If you're looking for a safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
0: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
1: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga maka ayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
7: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
9: Digi-Eggs 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
9: Digi-Eggs 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
13: Where?
12: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.

0: Philippines Standard Time. It's 10:27. Let's have some icebreaker, mga Jamaicans and Jamaicans. Well, this is Kiss All Day Request. We have another caller on the line. Kiss FM, hello.
1: Hi.
0: Hi. Well, you sound familiar. What's your name?
1: Alasya, ito yung mihagawa po niya. Ito na lang, mihagawa.
0: Sige na lang, good. Mungutan na lang, good gyapon ko. Mura bag feeling ba nga first time nga caller? Ikaw ba?
1: Kasi first time, ganina ako naminaw ni... Ano yun?
0: Di ba? Mura ba? Mura. Lagi. Caller lang. Oh, dito masuk ko. Relax lang ka diha. Charity May, no? Sakto, no?
1: Yes.
0: Oh. Yes na, yes. Yesterday. Oh, sige, Charity.
1: Okay, pangyagi kay wala manggugtan. Nanawag
0: ko nimo pangyagi, nabungol, manggulo ka ito. Actually, kung manggod na mo ko hosting ito sa Carmen ka last ko an, last on sa mani?
1: Okay,
0: last Saturday.
1: Okay, pero indong ka ito, pero kadiyot sa food.
0: Ayog sabak, kay masakpan ta. Kumusta man si Charity? How's your day, Charity? How's your Saturday?
1: Okay,
0: ra?
1: School lagi ako.
0: Oh, school. Ay, nagbalik na. Back to school na di ay?
1: Oh, June 8th. That's so good.
0: Ay, udi, ay, no. Oh, June 8th.
1: Ayan, nakalimutan dyan. Ikaw, inahawin na kaya na.
0: Ang ako, manggod kay July pa, manggod, magbalik ang ako ang kids. Good, oo. Na ako ay grade 8 karo. Ano, ila, is July pa mag-open.
1: July pa, mo, ha?
0: Oo, sa July pa sila.
1: Oh, so dili na kaka-duty. Anong ipin, di, kinaam, kay Kuan.
0: Maka-duty man, gihapon, good. Kay Kuan man siya, wala may klase sa Sabado. Diba?
1: So, Sabado. Oh, long weekend, eh. Ako, kaya Sabado. Kay next Friday, kay drawing, manggod ako, eh.
0: Maubay. Mauna din mong extracurricular, di ay.
1: Oh, ako ang gipili sa eskulahan kay... ganun ako, dancer, pero... Gipilin ako sa eskulahan, manggod kay drawing.
0: Bitaw, no? Kay numdum ko, kanabitaw sa atong high school o elementary ta kay... Na yung mga club-club, ano, no? So, na ay book lovers club, na ay dance club.
1: Okay, drawing ako, okay. Anong kumudro?
0: Arts club, di ay ka.

0: Okay, mag apilan?
1: Dance club.
0: Sana all.
1: Sana all. Mito, di ba ganun mag-dance? Oh, so, sige na lang, next year, humani mo diha sa arts club, ato na po ka sa dance club. Oh.
0: Or, tipindi naman na, doha on ta ako pili on, pero di, kaya sa kong lawas, oy, kay, di ba ko ganahan, og dance, ganahan, mag-drawing.
1: Oh, bitaw, chill naman good ang drawing, oo. Oh, oh.
0: Oh, kanahintay ko nun, sir. Yung drawing, ato, magdala ka instruction board, sunod.
1: Oh, bitaw. Kasagaran, ang, kay ba ba ka charity? Ang usa bitaw nga talent nga ako, untang pinakagusto, pero wala gihatag sa Ginoo, is ka nang kamao mo drawing. Oo, gusto d'yo ko kamao ko mo drawing, pero wag yun po gihatag sa Ginoo. Matong ato lang ko sa dance club.
0: Sana all.
1: Magpatudlo lang ko nimo ha. Magpatudlo ko nimo drawing charity.
0: Unya na kay wapa ganita ga kita pero wala pa mag ganita ga kita naman magpatudlo ka kay ba bang gani ko drawing sa mga nao sa mga kuan mga nimas o mga ako usay gani nao na kay gipupay ni san pa usay na ko gi printan ko kuang gipintan ko picture ni ma'am picture na mo sa kuang na tong kugon nga dogbert din ako kay ang picture na ko gi print kay Katya na mo gi drawing na ko eh
1: grabe na forma o gahat gihangat gigugsunod sa imong istorya paspas kay kamo istorya gyud charity wala ra lagi ka kasabi sa imong teacher nga tabian ka kaayo
0: ha
1: tabi inainan ba kasi mo ang teacher nga tabian ka
0: dili oi
1: ah wala ra di ay pero kamao lang gyud kamo drawing.
0: Kaya ba?
1: Oo. Kaya ba? Mag-drawing ka. Magsige po kagtabi. Oo, magsige kag-drawing. Sige po kagtabi.
0: Dili.
1: Ah, dili po di ay. Magkuan lang. Mag-silent lang ka o mag-drawing. Oo, kaya naman.
0: Upat lang ni kabo o.
1: Ah, sige. O, kanang imong na-drawing charity, na-display na ba na sa inyo ang bulletin board? Di ba kasagaran mga nindot to kayo mo drawing kay kanang na-display sa bulletin board? Ah, very good. Hindi ka kayo di ay?
0: Oo. Dili gani ko drawing, no? Kasi nun siya pa gani. Kanan drawing ako na, dili, di pangtaguan ako. Kaya ngayon, mas mamaya, ipanglabay kayo. Ngayon, branch mo, sunan na.
1: Oh, bitaw, i-display yun na dapat ng iyong mga drawing.
0: Oh, kay mag-at ko pala na ako sundugon.
1: Maugyo. Kano saan rin ka nagsugod ni mo na sige kag-draw? Katong, unsa pa edad ni mo?
0: Kuan, unsa to ha? Pag-kuan ako, pag sa private mga school lang sa una. At sa City Central ba ko?
1: Ah, at to sa mga pila edad ni mo? 6 years old? 5 years old?
0: Dili, oy.
1: Ah, dili
0: po. Na, sa mga 10 years old ko nag-practice of drawing, oy.
1: Sige. So, imo na yun ang gifocus ka ron. Sige, para mas ganahan, dyan ka mo drawing, di ha? Ang sana yung requested song, charity?
0: Ini-ibig kita, o gatong ingatan ka. Pero una, ini-ibig kita, sunod ang ingatan ka.
1: Unahon, sa lang na to ni ingatan ka? Ha?
0: Oo, lagi.
1: Then, isunod lang tong iibigin ka.
0: Oh na. Okay ra.
1: Okay ra. Lagi. Wala naman day. Problema niya to ang ka-istorya din ni kay sayon raman day sa buto ni si Charity.
0: O, sayon na all. Nakadrawing magani. Nakadrawing magani ko katong tao na sa una. Natinga, ganun si mama, ganun daw na forma ako.
1: Ay, kuya, wow, very good yun kasi Charity. Oy. So, kaya basin, di ay makadrawing ka sa naong ni Sean, by the way. Ihatod ba yung diri, ha?
0: Hagbay na ganun yung drawing na ko, naradin eh.
1: Oh, gidisplay na dahin mo, di ay. Nahimuna na mo mga posters. Sige.
0: Poster.
1: O, alam mo kailangan i-greet, di ha, Charity?
0: For a shout-out. Na ko nga, sige, higa-higa, namina po di mo. Kuan pa, huwag akong kuan pa, uban, huwag teacher sa kugon, sila ma'am, teacher sa kugon, sila ma'am Ben, sila ma'am kuan.
1: Si ma'am Tina di ay, si ma'am Christina, teacher Christina.
0: Kailan lagi ka?
1: Oh, kailan ko, ayog yun. Friend ma'am teacher Christina, di ba?
0: Ingong ito siya nga, ano si, kailan ba ko na DJ Hilly ha? Yung, ha? Bahala ka niya. Oo, kailan magkatawa mo ko kay kailan mag-present ni mo, God.
1: Oh, friend ni Ma'am Tina. Oh, di ba sa una kay Teacher Tina Tadeo manakaroon kay Tarek na siya, no? Sakto, no? Sakto ko, no?
0: Mga bago na mag-ukuan sa kugot.

0: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa mga tinuod nga bayani.
1: Kaming mga panday, martilyo, gabas, metrosan, ug kakoge moy puhunan. Bisan hago among trabaho, ug usahay among tudlo madukdukan sa martilyo. Okay lang, basta naay Kiss FM nga among paborito.
0: Kamo ang tinuod nga mga bayani. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Kiss All Day Request.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos minggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ang ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
2: Attention, mga herbal users nga naminaw karon. Unsang inyong ginom nga herbal? Tinod ba ang sagol? Puro bagyod nga herbal? Labaw sa tanan, kiniba adunay pulos sa atong panglawas? Kung gusto ninyo og herbal nga tinuod, puro og klaro nga gihimo sa upat ka mga utanon, ania ang Sugatrol. Akong usbon, Sugatrol. Kay ang Sugatrol gihimo sa tinuod nga herbal, puro nga timpla og klaro ang sagol. Abtik og lagsik nga exercise inubanan sa proper diet, healthy lifestyle og sa inadlaw nga pag-inom sa Sugatrol. Mag-Sugatrol na ta. Tagnoy bi 50 pesos lang SRP.
3: Sugatrol Hotline 0925-5845-999.
4: Ang Sugatrol ay mabibili sa mga butika.
3: For adult use only, not intended for children, pregnant, and lactating women. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag!

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
1: Ko si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old. Karon ako, nagtrabaho diri sa Mabuli. Ako, mananaro, manapas, ug manguna. Ako, apakukinong Sugatron, luya ka ikusir niya. Anong...

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na po ning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata, pamanta ko.
2: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
2: Bi, ang pinay mong phone.
1: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawa ni.
3: Mga kaabag, anong taka-availan yung PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya ato ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaagani nga ATM. Maura!
2: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugan gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo uli.
3: Di aray mong card, sir.
4: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
5: Pinoy Coop sa PHCCI.
4: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
5: Kano sa kakakuha sa imo?
4: Atong last month, imo?
5: Ay dungan-dungan tingali ta.
4: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
5: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
4: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
3: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos, ang 150 niini para sa card, ug ang 10 pesos para sa miscellaneous, ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
6: Usa, duha, tulo, pat lima.
7: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: and luxurious suites right along Tagbilaran Bay, Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics, that's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
1: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: Ang Reynolds Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynolds Max, stronger than fire.
1: Reynolds Max is now

0: Hoy Marie, may ganuma ka mo tunga oy sa atong class meeting ganina nga ikaw ra man gani tong nagpahinomnom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba didto.
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina daghana na bayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh. Adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
0: Haso nakaayo.
2: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod di Marie, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
2: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buy-in centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. Og dawaton nila, Marie, katulang bill ha? Nga wa pa mulapas sa due date.
1: Ah, naghamad na ito og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
2: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede tasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka direkso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Ito tako di ay na. Tinuod na Marie, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. O nasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, adto ra po kumubayad. Arawa na'y langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Marie. Isigi ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI arang paghatag udog ang sebisyo arang mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

The time right now, it is 4:46 in the afternoon. This is Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM. This is your on-air amigo Chico Loco on the new Kiss FM. There you have it, a song requested by Mylin of Baclayon, Bohol. Hello to Mylin and to all our kakis ng namino diha sa may Baclayon. That's at sa may Alborno. Hello to Larry. And also good afternoon sa mga kakis ng namino karon diha sa may Panglao. Hello to Paolo and to Jane of Panglao. And sa mga kakis ng namino karon diha sa may Panglao Vista Suites. Hello sa inyong tanan. Sa atong mga front office staff diha sa may Panglao Vista Suites. And sa atong mga kakis at karon sa atong mga guests diha sa may PVS. Hello, good afternoon sa inyong tanan. And also good afternoon sa mga kakis karon nga ng snacks siguro.

48 at oras magkikiss. Right here on the new Kiss FM 102.3 Ball.

0: to share ang iyong mga favorite song, call me at 0938-8092-808 or at 0953-94-37414. Sige na, call na, makikiss. Nanisulod. Ito yung tubagon. Hello, the new Kiss FM. Hello?
1: Hello.
0: Ay, hi. Hello, good afternoon. Mayang hapon. Kinsa ni palihog?
1: Mayang hapon. Dizi. Nigot si Kulo ko. Si Lito ni Luwag na dali sa May San Isidro.
0: Alright, Lito. Sa San Isidro, no? Tagbilaran. So, alright. Nasa may lingaw diya karong hapon na, Sir Lito?
1: Diya na ga. Lingkod-lingkod na rin. Aminaw sa Kiss FM, Migo Chikoloko.
0: Alright, wala di kay Kwan, wala kay work kong Sabado di ay, Sir Lito?
1: Na huma na.
0: So, rest day. So, always always good ka no, maminaw sa Kiss All The Requests every Sabado, good na, no, Sir Lito?
1: So, kanuna yun, maminaw.
0: Alright.
1: Ikan pa sa buntag ang turn ng hapon.
0: Okay, maura mag-ini program sa Kiss FM no, nga maka on-air ang mga listeners, maka-request ang song, and maka of course, maka-shout-out, maka-greet sa ilahang mga loved ones dira. Right, so, Sir Lito?
1: Maka-shout-out sa itong mga friends.
0: Ba? Itong yung mga friends diha nga naminaw, no? Kiligun po mga dunggan ang ilahang mga name sa radio. Right, Sir Lito, na ba kay mga kuandeha, giandam nga mga shout out, mga
1: kung i-greet ya sa may Barangay Buoys, Bumaat family ng Manibe, ng masyad sa iyang asawa nga si Minda Bumaat, sa ilang mga anak na si John Crispe Bumaat, inuman sab kang Minse, kang Lady Grace, Panjanjan, China, ingon mo sab kang Nova. Huwag sa ilang mga anak na lalaki si Lindon, John Lindon, o ingon mo sab si Rod King. Huwag sa ilang mga apo nga si Kyle, Alexander alias Pungpong, o si Rex, o si Sever. O sa tanan na lang nga mga listeners sa imong programa at Migo Chikoloko.
0: Alright. Gana kaya ito eh. Murag gigpangkilig ito sila na kadungog sa ilang mga pangalan ba. Alright, Sir Lito. Ano sa may muhang kuan, may muhang song para atong i-play karon dayon diri sa Kiss All The Request?
1: Kung request na song, entitled Happy by Michael Jackson.
0: Alright. Imuhaning kuan, imuhang favorite song? Or...
1: Yeah.
0: Oh,
1: yes.
0: Okay. So, ato nang i-play karon dayon. Sir Lito, before you go, okay, what's your favorite radio show diya sa may San Isidro, Tagbilaran City?
1: Kiss All The Requests.
0: And what's your request again?
1: Happy by Michael Jackson.

0: Pabugnaw. Okay, nga naging ano, basta weekend Saturday, pabugnaw, chill.
1: Oh, so good na sila.
0: Tapok-tapok.
1: Nangilas na sila, kahit padong na sa tindahan yung buha na Green Horse.

Oras sa tungkol nato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: na naman ka mo ito nga oy sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom na ako.
1: Ay, Mari. Dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
1: Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba? Kaso, lakaayo.
0: Tay pa, Mari, ha? Wade ka makahibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh, Mari. Usay, butpasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
0: Ikaw, Mari, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. O dawaton nila, Mari, katurang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman nita og kapilian, Mari. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Nakapagod, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Pwede na kinahanglan hanglan kamo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
1: Adya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na ta mabayad.
0: Ito ta ko dai na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga akong gibuhat ron. Wa naa sa ang pabor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw, adto ra pa ko mabayad. Araw anay langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo, Mari. Isige ba nang ilagbalik-balik? Kagi mo na sa BWI para paghatag udog ang serbisyo, para mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: The new Kiss FM 102.3, it is now 5:18 in the afternoon. This is Kiss All The Request right here on the new Kiss FM together with your on-air amigo Chico Loco. And happy birthday and happy listening sa ating mga kikiss nga nag-celebrate sa ilahang birthday today. Happy, happy birthday, especially to Ma'am Mary Anasco. Happy birthday to you, ma'am, the CEO of Juno's Car Rental. So happy birthday to Ma'am Mary Anasco. More blessing to you and to your business. And hello and happy listening also to Bards Aboyabor and Jessica, the CEO of Bards Bohol Motor and Car Rental. And the owner also sa Bards Fitness Gym. Hello also to Maria Omentado. Good afternoon and good afternoon sa mga Omentado family nga naminaw karon sa the new Kiss FM 102.3. And also sa iyahang iyahang baby girl nga nag-birthday girl karon. So may hapon sa ating mga kikiss nga mga nag-birthday today. Happy, happy birthday. Enjoy the music and enjoy tuning in sa the new Kiss FM 102.3. And also good afternoon once again sa mga kikiss diha sa may Panglao. Alright, maayong hapon. And maayong hapon to all our kikiss diha sa may JNW Glass and Aluminum Supply. Maayong hapon diha sa may CPG North Avenue, Tagbilaran City. At banglagid siya sa may Bohol High School. Maayong hapon sa ating mga staff diha sa may AJW Glass and Aluminum Supply. Head, 5:20 and another song. Requested song sa atong mga kikiss nga naminaw karon. And if you want to share your favorite song, mga kikiss, call me at 0938-809-2808. And right now, we do have a caller on the line, the new Kiss FM. Hello?
1: Hello?
0: Hi! Hello, mayang hapon. What's your name?
1: Chiclets.
0: All right, Chiclets, you're calling us from where?
1: Tinago, Dawis.
0: All right, so may lingaw ni Chiclets da sa may Tinago, Dawis karon. Nagtapok na sad. Wow, kabibo ba eh. Ha? Nagtapok mo diha. Kasi ikaw ba ni mo diha, Chiclets?
1: Mga friends.
0: Mga friends. Oh, itong i-shoutout itong mga friends ni mo diha. Kinsama na sila.
1: Shoutout like ni Kwan.
0: Alright.
1: Ibo.
0: Alright, sige. Chiclets, unsa may imong request karong hapuna sa Kiss FM?
1: Sa isip ko.
0: Alright, sa isip ko. Nganong kaniman nga song imong request, Chiclets? Nganong kaniman nga song imong request karon?
1: Wala lang. Nahuna-hunaan gihapon.
0: Ah, nahuna-hunaan gihapon. Murag... unsa kanina ni nga unsa kay naa ni nga song no nganong kanima sad imong nahunahunaan sa isip ko. Sakto ra sad. Sa isip mo kani imong request. Kisa nga version ni imong kuan man imong kanta. Agot Isidro. Alright, Chiclets, daghan kaayong salamat. And before you go, napakay mga pahabol nga greetings dira. Alright, sige. Chiclets, before you go, what's your favorite radio show? Diya sa may Tinago, Dawis, Bohol?
1: Kiss All The Request.
0: And sa pag-inimong request?
1: Isip ko.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon. What's your name?
0: Anya.
1: Anya, you're calling us from where?
0: J.E. Clarin
1: Street. Alright, J.E. Clarin Street. Kumusta man si Anna diha karong hapuna?
0: Okay raman.
1: Okay ra. Mura maglambing kag tingog si Anya oy. Alright, okay. Anya, kinsay kauban nimo diha na minaw? Sa tanang kisa.
0: Friends of mga ikasaw.
1: Alright. Atong i-shoutout atong mga kuan diha, atong mga amigo diha, mga kauban nimo. Kinsa man na sila?
0: Hi to my cousin Gwen. Girlie,
1: Jayan,
0: and
1: Elamie. Alright, yes. Good afternoon sa inyong tanan diha. Alright, Anna. Usaman ka na. Walay trabaho ba sa Saturday, no? Off ni mo? Uy, nawa man si Anna. Anya. Alright, Anya, tawagi kong balik para ma-play na itong imuhang request diri sa The New Kiss FM 182.3. Right, mga kikis, no? Open kaya po na itong linya. Ngayon mga callers kay maputol, mawala. Asan naman ito si Anya? Anya, tawagi kong balik, ha? Magpaabot ko sa imuhang call para ma-play na itong imuhang request diri sa The New Kiss FM 182.3.

0: Tanjik is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
1: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old, na detect na ko'y cyst. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Katong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
3: So normal lagi sa imong regla?
2: Oo.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: sir. Akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

The new Kiss FM 102.3. It is now 6:32 in the evening. Good evening, Tagbilaran City. Maayong gabi, Bohol. This is Kiss All Day Request together with your on-air amigo Chico Loco. And I'd like to say good evening sa atong mga kikiss. Nga naminaw karon diha sa may Agora. Salamat kaayo to bro Chris Galagar and sa ilang bandang Hugs and Kisses. Thank you so much to Chris Galagar and sa mga kikiss nga naminaw karon diha sa may Unitop, sa mga kikiss, sa mga amigo na to nga naminaw diha sa may Manga Public Market, diha sad sa may Balot Store. Maayong gabi to bro Marlon Dilusa and to Ma'am Maymay Dilusa. Maayong gabi sa inyong tanan. Also maayong gabi sa anong mga kikiss, sa mga kamerkaduhan nga naminaw karon sa may Kugon Public Market, diha sad sa may Dao Public Market, and ang mga tindahan sad nga naminaw karon sa may 7-Eleven, sa may Dalikiat Store. And also good evening sa atong mga kikiss diha sa may Cortez, no? Diha sa may De La Paz, Cortez. Maayong gabi sa atong mga kikiss. Hello to Christian Kyle Barazan nga naminaw karon. And good evening sa atong mga kikiss nga nakaroon sa mga gasoline stations, nga nagpaggas, sa mga kikiss nga nanggibiyahi karon na silang mga sakinan. Naminaw sa The New Kiss FM 182.3. And hello to Mylene of Luon and to Vicky Cantones diha sa may Sungon Luon. Maayong pagpaminaw diha sa may Luon, sa mga kikiss diha sa may Maribohok. And shout out and good evening

0: akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
2: Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako, Mare. Ooperahan daw ako.
1: Ooperahan ka? Saan?
0: Sa Bato daw.
1: Ano?
0: Oo nga.
1: O eto, subukan mo.
0: Ano to?
1: MX3, ang bagong pharmaceutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
0: Sige nga at masubukan.
2: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
3: No more talk of darkness.
1: Mare, mukhang masaya tayo ah.
0: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
1: Ano yung ginagawa mo?
0: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
1: Anong phantom? Phantom of the opera?
0: Hindi, ito. Hinahanda ko ang phantom mark ko.
2: MX3, the real fruity-sutical...
4: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
5: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
6: Mag-unsa man ka dito pa.
5: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man tako.
6: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
5: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulon?
6: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
5: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
6: Be, ang pinay mong phone.
5: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay button. Para pod ko kantigo.
6: O sige, good. Paminawa ni.
7: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung nalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na agani nga ATM. Maura!
6: Nya, kuha ni mo pa.
5: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
6: Maulagi. Listo kayo basta loan.
8: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuno.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

nagpayagaw na lang. Mga aswang agta o mga tikmalang. Nagkagidlay, nagkalintuan sila bumbang. Dracula ang bungutin, okay lang naday. Bugno sila, birang.

0: Oh, sa to, taas man.
1: Sa pagod ka maminaw.
0: Taas
1: unya kalit ni hila ka. Ang butlano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Hindi mo ba kailan?
2: Tuhui u akong pinili.
1: O ka na.
0: Please believe me, oh my selected.
1: O sige. Okay. Sige.
2: Pag-utlan ka ning kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay, okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope. Horoscope na po. Inyong kunga suga sa kapalaran. Suga ba? Kung suga nga si Gaba ka na. Okay, suga niya. Horoscope di ay.
0: Unsa man day in English o kapalaran.
1: Kapalaran? Horoscope. Ito
2: ka. Mapalungad po sa lubnganan.
0: It will brown out into the gray.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsurban.
1: Oy, ako. Lapid, anang kanta dyan. In memory of Magsurban. Ano man? Ano man? Lapid dyan. Isang muna, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Ano? Ang ako ba? Above your grave nito. Unya? So, no. Isa ka naging on. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory, Magsurban kay ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compose niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na ra ba? Wala, kalagur ka niya to.
0: Uy, sa may labot na ko, nga igaw na mag-translate.
1: Wala, mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga, ingaw mo kay pa-Ingles. Hindi na English na. Akong English ay sabotable these people.
1: Oh, gawin mo yung Englishan?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may pag-uuban na kanta na ko. Juit na lang ta. Ay na lang appeal yag. Transit. Juit na lang ta. Sige.
0: Juit na?
1: Oh, usbo na ta.
0: Sige.
2: Tuhuy

0: Mot pag ibot niya nang itong mga sabot. Uy, hala. Hala, talagun ka, ana. Ano yung mga ibunawan yan?
1: Talagun. Turo di ka po?
0: Ito eh. Hindi ka ba itong imang wording? Sa ibabaw. Sa imang lubot. Kalimot pag ibot. Ay, ano itong mga sabot? Hala.
1: Ah, imo lagi lang dito. Wag yung labot nga na.
0: Kaya imo na, uy.
1: Nagsulo ka di ha.
0: Usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: Manghaigala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Bakti gani, yoyoy na.
1: Dapat eh, oy. Manghaigala, ayaw mo ka to ni Max kay Mutmuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mestizo ko. Kana siya, bisaya mo lang na.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakikiras manghapon? Pataka ka man, ha?
1: Hindi, yung nang litra, tapos tumulsunod lang kunin mo.
0: Tumulsunod, huwag pang nihapon ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa ito sa pisot pa ka.
1: Ah, may pa ito, Osborne. Irakinun na ito.
0: Irakinun na ito, arong madali, ha?
1: O sige, arong malagri.
0: O sige.
1: Okay. Okay.

Hubo ko na ako, buang ko na ako. Wa ako mahubog, nagsalimuang lang ako sa panumpa sa kababae nga matod pa niya. At doda matapos ang iyang bugmang ato sa lubnganan. Apan di ay, gitampok ang akong buko-buko. O gani apakining samad, samad kini nga halos ko gani ikamatay. Kundo na kay kasakit, kasakit daw sa kamatay.